0: Kuma.
1: Naam.
0: Kuma be ñaari.
1: Mi jaar.
0: Ngay man ding kol ko di jinni naani boyo ben.
1: Eh, koran
0: ya. Ko kata banta balto bar mbem mira kan ka foko fu nga tay ya fulo ba. Ka tu ay kuma le fo ñade. Bar amon sene am baake. Ngon ko ne koku na keta jang. Italo moti me yalon ko mo ñante ñini.
1: Laftale aliye le moy na baake memim fo laali. Positive playful parenting laftan na le wala kacha. Wala munti dimbayal inina wulula tema. I ka faya menke dindingol ni wato minne I wuluta I kejele I kemoy I ka faya andum tulugo mu fenneti mu yalla ko deena non ni dindingol bele karke ya mo menka tara wulula ni dindingol tema abe wol ko no I ka manyali menke anin I ka kuma ka wulun nem fo
0: ko yamo la ke mem
1: men Allah moy ko kanta be bele na fa
0: ala yalla mo
1: am wulula fulol bele nyantoleti buru ini le dimbayal kasi sa ko le dindingol mel boko ni ike tulundi ike feyandi ini ka kacha kadum iko wo minke itol fana nya ka fanu wala ko no membe la dandangoto e ka kala muta wala ko wala sabu fa inyanta ka tulundangol dede wala sa tulundaw nyini nge isaje kar feya wala kadum dinno min boko ni naka feya wo sifala aka hakilo la fango yurwan andu ite fana ka manyali menka nyala aka karan wolle kono aka kuni wolle kono
2: a selentinde ni mitino fonyo watu wati nkaye ku iko ngata mitino a mira kon kata nyin tegi lalla anin kacha kensemo ajibe nyin kuku mamu be fota ndol ko
0: nko nte bo lon no la nyaade
1: ma kete dam ma fode min manna woto yamati jamu fo manna wala na wolu yenna jambe kacha
2: fodi famal fana nyantele ba ini le dindingol ka fiya
1: e ma moyde nko wulula fulol bela nyanto lemo kuri ni le dimbayal yesi ike tulundi ike kachande
0: kumba
1: naam
0: nyela kuma ko moy anda sinyata mosay
1: amu molete mum buka so mola
0: no mbaliya don
1: to nyalo
0: ba saw kay
1: ti
0: mon no bidena biata le
1: am
0: de ñew de malande
1: ite mambele ko wala
2: le lay dem ba ka baraka baake
3: al falka si dame ade giba ka de adi mo chafuna ngana na na kama kam do ko ade damale di mo
0: mu futa tam man si dem ngale
3: bac ngo to na fela ke way abula e fonu ni fo
0: dama ni man ko
3: mu na ko man be na ay am dinu fo dara ja ay ndefo ja kale kan dun dudu lok ti jam ngot jam ya non ko na ka ja la dinu ko ta
0: ko ngo wala fo tente fal ma lon dinu ak e tulu fo lo ka bring a wulu da ci moment andu ko no ala wulu la ka faham e ka lon ko ala fta menna afa lon ka la wulu la la kuma ko faham no wono mo ni na ke ni mu so da ma bu
3: ba inte alfa to ngamul kabri so mata ngata bore mboro ngar gudim bayal ko fanam balu se fodi ano nyane nin na to so ko ko tan ko take nga ta den kata ta din mo fanam da ka wudlo du kala ngawtu mu so du ngam budo ka ta way fana eh
0: ngo ne ata ya fa ha mo nyale ila jeta be bu angale ka fo ni le positive playful parenting
3: boro I mean for that
0: eh
3: konalo tan de fo ngolo ngore dio do na mo ye ko dinou le tulun na mo yaron ba djuje la
4: ka ko mata ba ke rek kanta ka tinale di famu rosoto non tulun na mo bije aka sonani bul atol fo ya lon ne ko nyin tulun dangol ida bu kama sa ni nente be mira kan do man ningo mi mbeta lambulu pour nga wota ngadi mbal fana balunde no bonde ko tak ngata ka tulun dangol tan pour mo dinde wa ko al kana al fudo ka tan way
0: ni ato fana ko le ko le wala atande e man tulun dangol san no hali kabi isa dada no fayele ni wakil to drone fion bi dam meyal ko ne kafu nyoma wo isi tulun daw dada no
4: ko mi fion mi mudako karron kotol funtol ko na julol
3: na kara wadron e hali ko mo fana be nsawo dada
4: ka tabe diara na kuma re fana bare ani mbulon ra so kon bare sa faale ko nda fana ka bo bila na di nol mbe fe yandal anu fana mbe fe yaron fana dalale ali amay mbira so kon kadu molle mbato kanje
3: evitala nyame
4: ha
3: am fana tan yinku wotula jang hade nyewo kay mpanawo namuso fo nga komande nga kachande
5: ke hakilo to dindingoluto ni be tulun kan swolu kono akumaya ta bakele ila tanko kono ka dindingolukulu ke yamari kuma di makan wokela diamo nim fansoto sembentu yale ila dindingo jayi naye yamaro lamoy anim fana ka dindingolu dalindi nyinin karoni njabiro ila diamo nin ke kolu sumayandi ni be dindingolu yamari la ka ku kendo nin ku kurmo bondi nyoto akata ka jeko dindingol la taradula nin tulundula yeke dinkira kendoti ise hakil tenku ngosoto no dame kane la dindingo busa e kana sangarto jija ka fadi waranto ka nyopoti dimingo kama 1229 commande ka kuma sanngo soto nyinku wokono

0: Salamalekum, salamalekum mbokk yi ñuy nuyu ku nekk ci yeen ci turam ak ci santom dila wax dalal ak jamm ci sa programme Stop Suffering mu doon programme bi nga xamantene Universal Church mo leen ko andil programme buy xew besu Monday bu jot ak Wednesday ak Friday ci waxtu bi manam 10 pm ak tamit Saturday ci waxtu 9:30 ci suba si ngir yow mi nga xamantene yaangi amé jafé jafé ci sa wérgu yaram yaangi amé fièvre bu lay sonal wala rap mo nek dila top xagn la jamm yow mi nga xamantene amulo jamm joj nonu bo tédé do nelaw ay jafé jafé yu tar wala addiction mo lay sonal ak fo meunti dekk ak ko meunti doon ñu lay wax mbokk yi bayil xel ci programme bi ndaxte amna solo ngir muccël ci jafé jafé bi ngay jankontel ndaxte yalla bi nga xamantene mo doon def demb yalla bobu soppekuul mo ngi def batay pour ñi nga xamantene gem nañu ci mom kon mbokk yi ñu dem deglu jingle ba paré delu ci wat fini dugg ci séré yi li yalla def ci dundu askanam et yow tamit yalla suñu borom dina barkel sa dundu ñu dem deglu li nga xamantene mom moy jingle ba paré delu ci wat fini ak séré bi
1: How many afflictions are you going through? Endless tears and a great desire to no longer exist. It would be so good to wake up and see that everything was just a nightmare. You refuse to hear more instructions. You want more than words. You want the solution to your problems. Don't despair. There is a place where love is real, where you can receive more than just words. But the solution to your problems is found through faith.
0: Exactly mbokki ngëm mom moy solution ci sa problème mi ngay jankontel ngëm mom moy solution ci jafé jafé wala fièvre bi nga xamantene mo nek di la sonal ngëm mom moy tiji buntu bi nga xamantene dafa tiji won ngëm mbokki mom moy tax yalla mu wonew ci sa bir dundu faw nit ki mu ngëm ngir yalla daldi wonew ci bir dundam ñu dem deglu mbokki cd bi ba paré delu ci wat fini ay jam okay.
2: Ça va madame?
3: Ça va bien.
2: Wax ñu nan nga tuddu d'abord?
3: Man Adeline Manga.
2: Adeline Manga, wax ñu bala nga doon ñew fi Universal. La la yalla suñu borom def ci sa dundu.
3: Ah, mo do ñew fi jaxlé xana. Jappé ko ci man, jappé ko suma jabot.
2: Yow ak sa jabot.
3: Waaw.
2: Est-ce que mëngu ñu tojal yax bi tuti?
3: Waaw, man mom tankay ñoo do metti. Bokko bi mon da do metti ndax dafa morceau na tok benu mbot daw dal ma fi difi bobu la
2: deguma bu baax
3: benu mbot naw benu gudi lal ma fi
2: mbot
3: waaw fekk ma ngi ombo sa wa xale bo fa muje dundut waaw legi problème bobu na mo nekkon sama bobu difi ma ñew fi dem na fu nekk na
2: mais hara mbot bi bu mu nawé ba dal sa ko bokku bi lan nga yek
3: dafa laka bu mu laké na ki la ko téma fudde ko moko fudde mu gëna laka ci la jog man sama morom bi ñi nit ko gisunu ko légui ci la commencé na di metti japp sama yi day japp sama bëgg bi sama fi sar fa neewi woon bo la lon du dé yëngatu wa légui mu ngay tané
2: est ce que lolu mbott la mbott kessé la lolu est ce que mbott kessé la demuy le po
3: dé
2: li bëggol
3: la légui nak bo boy daf doon sap ay say daf di metti ba duma mëna def dara wa difi ma ñëw fi bété dafa melni yeen bi dañ ko jéné wa ak tanka yépp
2: ak tanki tamit tay yaangi fex
3: mangi santé yalla
2: santé yalla bu baax
3: mangi gërëm yalla sama doom bi tam mu ngey santé yalla bu baax melu ko lu mu meloon bu jëk
2: ah ni mu doon nala doon mel nala doon def
3: daf dé wo ko bu ko dalé ba ci yépp ci lolé yam waaw wa defi kéro bu mu joggé fi tam dimanche bi ñi ñaanal ko bétay mu ngi ni
2: tay mi ngi santé
3: yalla mu ngey santé yalla bu
2: baax suñu borom dina gëna barkel nala yalla barkel bu baax taccul yalla bu baax
0: exactly mbokk yi lolé yalla suñu borom def ci bir njabotam ñu déma déglu wat benen soxna si nga xamantene bala mu ñew universal tamit rap moko don sonal ay ja mbokki
4: assalamu alaykum ak suñu yalla man rap la yéré won rap bi nak bima amé sama doom goor taaw lama dikkelo ndax man xawma ko won fa way ma amé dom dama don jek jek rek may jeex di jeex sama wéy yépp du guddou légui ma am ben maire bu dëkk fi mu ñëw ci xew ba bu ñëwé ci xew ba mu xol ba mu yag mu sama yaay ndax am ngeen faju olof sama yaay nak lan moy faju olof mu nako ay tour mu nako sama yaay da xamuko waye sama magu yaay day faj lool waye bima yugo ko koku mën ma dafa am kum ma bolé la té dëgëna gatt rabbi sonalon na ma lu nekk la doon def sama bi dundu da doon def farla di ñëw di sey ak man ba paré sama daan yobbu wa ba paré rabbi dama yobbu won dama tayelo dama ko tayelo dawma sangu dawma def dar dama du tayelo un sangu bu jotté na sama sey bu jëk dafa tax sama yaay bu ngon jotté da nan jigen bu amul jëkkeur day téla sangu defal ndax goñu gëkk ko waye su waxé dama nan ko bari ma waxi yow damay tok suma tok waye duma ñëwé fi lama yalla dimbalé ndax rabbi man demon na bañ sampal ma ay ñak ay tour man dama yoron ay tour dama yoron ay tour nako don defal sama bop di def yépp waye duma ñëwé fi ñu né yalla bëggul ko bokalé mom ak lén yalla bëggul téré bëggul dara semaine bobu ma fi ñëkk am semaine bobu la dem ma buddi sama bop tour yi ma tek sama téré yi sanni ko ta bop ba légui seytane mënaluma dara
0: Exactly mbokki koku tamit rap moko don sonal rap mo nekkon ci bir dundam mais tay ji ni yalla suñu borom muccel nako yalla sopina dundam jafé jafé bi nga xamantene mo la don jankontel yalla suñu borom muccel nako ci ñu dama deglu wat kenen parce que c'est day beuri na lol ay ci mbokki ñu demat ci
5: Allez
6: wa ki may deglu mang koy wax ni bo ñewé universal nekul ne ñepp ñoy mëna ñepp ñoy ñoy
0: ñoy arama delo wat ko
5: salam aleikum sonasi
6: aleikum salam
5: tour bi naka la
6: awa belji bala tudu
5: bala ngay ñew universal lan mo nekkon sa jafé jafé
6: waaw man bala ma ñew universal dama febaron febar bu metti sax amon na metitu bop amon na itam metitu bir te aussi marié wona ma tass sama negu sey tass
5: manam da nga nekkon ci negu sey après mu tass
6: waaw waye febar bi nak dafa ma sonolonté dafa yag ci man bamay nek xalé ba ni ma jëmé mak donc sama bop bi do doon metti intensément bu baax sax bu baaxa baax ba buy metti sa dama koy tak
5: dama koy lan
6: dama way damay tak bop bi
5: ngay jël morso nga tak ko
6: dama jël morso tak ko duma nek ci fu am lumière ci lendeum lay meuna nek
5: yow da no ñemé nek fu am lèr
6: wa fu am lèr dé duma fa nek parce que bop bi mu doon metti duma meuna xol lu am lumière
5: day metti ba do meuna xol lu lèr
6: wa
5: hmm
6: non la doon metti aussi tamit metti tu bir bi dafa amé dafa amone li doon dox ci sama bir melni comme mën na woni xawma jann la ko mëna wowe parce que day wër ci biir bi day wër ci biir bi day wër dama don sonal nak mo don sonal bu baakha baakha ba loolu nak mu def ma nak may gis mo dama don tour xep deret dama don gis règle lu bëre sax mën na woni ci wër bi ñett fan lay tok yi nga xamantene manam duma gis règle mais deret bi mom day ñew tout temps
5: manam da nga don xep deret yow danaka ñetti fan ngay tok ci wër bi do gis deret
6: waaw
5: bëss yépp da nga gis deret
6: waaw
5: aha
6: non la ma don def aussi duguna tamit ci neegu sey bi sax deful ñaari at waye mo dundu fa tamit lu metti parce que tout temps problème ciowi sama jëkë daf ma doon door bamuy ci ñël ben bon waxumako won nit ñi dama comme je me dis que neegu sey la rek té fekk né bala may dugg ci neegu sey bi sama waakër yi dañoo bañoon mais comme man ma bëgg té ñom nénañ man musuma leen bañal dara leen ñom ñu nangul mo lool mais ñom bëgguñu won sey bi bamu duggé ci neegu sey bi nak sonna na ci torop fièvre fofu nak ma gën fa fièvre dama feboron ba boma gisse sa da nga nan ki leg mudi waaw nono ba ni mo divorcer bama tassé sama negu sey delu sunu keur téwul changé wul nonu ma ngi gën di fièvre
5: nga nek ci fièvre ba tay
6: nek ci fièvre
5: mais est-ce que da nga dan nelaw goudi
6: dédé duma do nelaw goudi mën na wax ni digënté digënté buma tédé ba ba 5 heures du matin
5: manam 5 ci suba si
6: waaw
5: hmm
6: duma nelaw
5: do nelaw
6: damay goudi gëw dama koy hé
5: hé comme naka
6: goudi gëw dama koy hé goudi gi dama hé ak ay concurrent jaan jaan daf may daké ma taxaw di hé ak jaan
5: ci bir gënt bi
6: ci bir gënt bi man dama yité du goudi sax sun buntu kër gi day melni da am lu koy wacce
5: hmm
6: lu koy tijji
5: hmm
6: man damay juk dem tijji buntu kër gi xol gisuma dara ma tijjat té dama doon gënt aussi gënt yu bon sax parce que moto di damay gënt suñu perron bi ay xaj nekul ay xaj yi ndaw de ay xaj yi mak sax ay xaj nek fa té lolou man rek man makoy gis mais sama waakari duñ ko gis damay tedd ni may genn té nit ñi duñ ma gis ma nek ci yag na may nek ci ay atti at moy dund ak mom ay atti at may dund ak mom ma jeex tak nak parce que tout temps dama non fièvre ma ngi hôpital tout temps ma ngi fièvre parce que digënté 5 heures du matin 5 ba digënté 5 ba 6 fofu mënuma fa nélo parce que
5: do fa mëna nélo fa
6: dañ suñu kër dañuy téla yow pour mëna dem jàng
5: ci loolu la bëggoon ñëw sax néwon nga légui né da nga doon dem hôpital wax ñu légui lan ak lan nga def pour jëma out solution pour mëna faju da
6: solution dem na hôpital lu bëré yoon mais hôpital bo démé ay piqûre lañ lay jox ay ki lañ lay défal ay pengu lañ lay défal mais solution amul aussi ba paré dem na tamit ci mamani man dem na ci mamani village Boulouf bi duguna fu né village buñ ma wax rek dem na
5: moy Casamance
6: waaw Casamance village buñ ma wax rek dem na fu né wurna dem na sa bu suma dem na ba thiès suma joxé serigne khalis bi day rir
5: day rir ci loxom wala ci say loxo
6: khalis bi day rir ci loxom
5: dam ko jox khalis bi
6: koy jox mom khalis bi rir ci loxom
5: mais mom du gisati khalis bi waaw
6: après dem nañ ba wax ni mo xni sax ñom mënuñu dara ci man ñom mënuñu dara ci man dem na fu ne sanguna def na lu ne reyna sax bey
5: reyna bey
6: mais sama situation ci le gëna metti
5: bi nga defé sarax yoy ci la giri mbiri gëna metti
6: ci le gëna metti
5: légui nan nga def ba xam universal
6: ni mako xamé ben ki la wéru décembre la 26 dama dem sama kër ben tante comme ñi nan xawma noël
5: ta christmas bi
6: wa christmas ma dem fa dama mako démé nak mom day sét mané ko mak sama tante ando mané ko mu sétal ma mune dedet dom ji sandina petawi dom ji ne ko neena la nga baye di set baxul parce que momitam mom commencé wona dem universal non nak la demé après ci lama wax ni ci lama yaaji wax ni yow sa mbir dafa li manam pour nga kulay fecc koku de xana mu don yalla deug way nit munuma la wax ni nit mo lo meuna fecc parce que bon mom gissone na sama fi mo tollu sama tollu way gissone na dal parce que gissone xamone ni man dama soxla wer fu ne dem nako lu ne def nako way dara te dama don joxe xaliss bu beuri sax
5: voilà legui non nga def ba yeksi ci universal legui bi nga ñewé top appointment manam rendez-vous yi di gorgorlu tay naka la sa dundu mel
6: sama dundu changé na bu baakha changé na bu baax parce que bama commencé top rendez-vous yi gisna ciopité ci sama bir dundu gisna ni yalla ci sama bir yalla sax yalla manam soppi na sama dundu werna sama fièvre gentatuma gentu yu bon su mo tedé damay nelaw tranquille moto de duma gënt dara dara duma déranger damay teud ñalaw sama biir bi doon metti mettetu
5: néwon nga né amna luy dox ci biir bi ngay yegg lool non est ce que yaangi yegg lool ba légui ni
6: dédét lool yeggatumako lool yeggatumako lool premier jour bima 26 bima tek sama tank décembre bobu ci 2018 bama tégué sama tank ci universal jour bobu la ané ndox parce que dañu koku dafa wax sama sœur dafa wax ni mana ané sama rak ji dafa wax ni mana ané ndoxu traitement ma ané ndox bi ñu ñaan ci man nan ndox bi jour bobu da sama biir bi commencé daw
5: voilà manam li nekkon ci biir bi di
6: genn da jour bobu nonu la dañ
5: ci first day bi nga jëk ñew
6: ci premier jour bi mo ñew
5: c'est ça légui yaangi am fex
6: légui
5: yaangi am jamm ci yow
6: amna jamm bu baakha baakha ba sante yalla
5: parce que
0: dañ ngeen mbokk yi ba fi lolou mo nekkon jafé jafém mais tay ji yalla changé na dundam yalla muccel nako ci liko don sonal et wérel nako ci fébar bi nga xamantene mo nekkon ci mom et yow mi nga xamantene yaangi jankontel jafé jafé yu surtout problème neegu sey waxna ci côté bobu tay amna ñu bari surtout jigen yi nga xamantene génné nañ seen kër wayjur dem ci kër bi nga xamantene fa lañuy sé ñu ngi jankontel ay problème yu bari fofu ndax amna ñu bari ño xamantene ñoo ngi faral di téw universal et problème neegu sey problème kër bi nga xamantene nit ki fa la dëkk mënul am jamm gënë na ci kër wayjuram ñëw na ci këru jëkër ji mais mënul am jamm fofu nonu problème jafé jafé yow mi nga xamantene ya ngi jankonté lolu dem nga ba amé dépression amatulo ben yaakar ci sa dundu wala ci sa biir neegu sey dem nga ba mënatulos manam mënatulo muñ dal dem nga ba sonu yalla suñu borom bëgg na la jappalé yow mi amul jamm ci sa biir dundu yow mi nga xamantene xamulo lan nga wara def ci sa adina yow mi nga xamantene mbokki seytane tilimal na sa xel ak ko mënti doon nga doon kuy tux wala nga doon kuy naan yalla suñu borom mu ngi lay wo pour dimbali la pour jappalé la ak ko mënti doon nga doon nga am da problème mu jabot wala mu doon ko xamantene dafa am problème ci walu neegu seyem ko am dafa am problème ci walu am dom so ñu ngi lay wo nga ñew fekke ci suba Tuesday amna ñaan spécial pour wergu yaram ak ko mënti doon ak fo mënti nek ñaan pour wergu yaram yow mi amé fièvre dara am nak ci waxtu 7 ci suba ci lay start after benen bi mu doon 8 after mu doon 10 after 10 bi mu doon 12 ak 3 ak ñaan bu mag bi mu doon 6 ci ngonti so ak kep ko mënti doon wala fepp fo mënti nek ñu lay talal loxo budé gëm nga né yalla bi sak asaman ak souf mo ngi ba légui fi et ba légui limu mënon mën nako ba tay ji ni et liñu bind ci cadeau gi deug la kon yalla kay woné sa doolé kay woné sa katan kay woné sa magay yalla suñu borom ci biir dundam ngir nga dal di koy muccel yow mi nga xamanteni yaangi déglu waxtu bi di jankontel problème yoy nonu ñu ngi lay wo nga ñeu fekk suñu suba yow mi amé fièvre budé rap mo lay sonal budé rap mo lay sonal nga balma ngay gënt ay gënt yu bon nga tedd di melni amna ku ñew tedd sa wét melni sa jëkër melni sa jabar manam rap la di ñew di sey ak yow melni mo moy sa jëkër wala sa jabar mu doon lo xamantene sof na la metti na la dem nga ba seuss ci problème yi ci situation yi e ba nga ndimbalu yalla ci sa biir dundu mbokki ñu ngi lay invite ñewal fekk ci ñu universal mo ngi nek world mobile westfield e yalla suñu borom dina barkel suñu numéro téléphone suñu number moy 232 9759 ara mo waxat ko 232 9759 lolu moy number bi yow mi nga xamantene ba nga jokk ak ñun ma nga ñu wo yow mi nga xamantene ba nga yow mi nga xamantene ba nga ñew ci place bi man nga jokk ak ñun lepp loy laccé numéro ba ngi nonu 232 9759 lool moy numéro bi e mbokki na leen yalla suñu borom barkel te defal leen jamm bu baax e lepp li nga xamantene mo nekk jafé jafé mo nekk nakar ci sa bir dundu wala ci sa bir njabot yalla suñu borom dana ko génné ñu dem deglu wat benen cédé bu gatt ba paré délé suwat fi bu dé cédé mbokki bari na torop yalla limu def ci dundu askan bi bari na buñ fa naré bu ñaré téglé duñ fa joggé mais na leen bay ngeen deglu cédé bi ñu jéxalé ko e yalla suñu borom dara barkel ay ci mbokki
7: salam alaykum ma ngi tuddu Cécile Sambou ma ngi taxaw fi tay pour cédé pour sama rak bi ñu fi invité won ci bëss amay ci oil bi ngir taxaléwum ci doomu bu ko ñëw na fi ci bëss amay ci oil bi waye bu mu démé tamit ci respect bu mu respecté tamit amay ci oil bi gis na bété ci amay ci oil bi kon nak mu cédé bi mom lay joxé ni doom ji dem na bé ay ñaari wër duko tuddé duko do duko xol fébarona fi bété de dom ñu musko laaj yaay no def ci biir lool nak mu ñëw fi ci bëss amenté ob wayé barké bi nak top nako and nak mom ngi lu mu do wuti tamit am ci amenté ob bi gis nako motax té muy joxé cédé ñu ngir amenté ob bi lu mu ko won ci côté dom ci dom ñëwati na dikoy balu ak akay joy mu ne ko ya balu ma xawma lan moma jot demo bayla tout tranquille dum la nuyu dum la xol dum la tuddé sa neeg bi tamit dugatuma fa comme ni ma daan duggu mais ma ngi balu ak gele djegal bu baakha ba yaay gi ne ko kone dom na xamna lolu ci sa bu nak ma la djur djubi ma la djur xamna yaay kan kon nak li bu la dalé teewum la ci ak xol bu tang wala xel bu ñaaw dam la comprendre mais mo taxin nak man tagu ma ngi doon ñaan yalla ci li nak bëss tamit comme bi ma la juré nga délu ci waat kon nak ngir yalla ñëwati nga xam li xam lan mo nekkon sama digënt ak yow bi nga ñëwaat di may bal ak bal na xol bu sét bu ju kon nak nopi bu joy ma ngi gërëm yalla bu baaxa baax dikoy sant nak sama ñaan je yalla tontu na ma
5: légui seen digënté bi yalla défar nako
7: waaw digënté bi nak légui yalla défar nako
5: Ok, okay. Madame Cécile Sambou, est-ce que man nga may nga
0: C'est ça mbokki. Loolu la yalla suñu borom def, yalla day defar njabot. So amul dara lo xamantene yalla bu ñuy ñaan mënu ko def. So ñu ngi lay invite suba Tuesday bu de da nga amé fièvre metit, yaram buy met, bir buy met ak yeneen fièvre. Et bude rap mo lay sonal rap même bude rap mo lay sonal suba Tuesday man nga tew parce que besu aljuma la normalement waye amna mbir yo xamantene muno xaar fi ba bes yoy non di jot aljuma waye suba ba nga yalla suñu borom jappale la mbokki solo sa dal nga ñew fekk ci ñu World Mobile Junction ci fiñi wax a ginaaw padis fu mu nekkon ci ginaawam wala bo ñew ba World Mobile Junction mën nga call ci suñu number 232 9759 lool moy numéro bi e mbokki na la yalla suñu borom barkel bu baax jël sa kasso ndox yëkëti ko ci kaw ñu barkel ko my god in the name of Jesus I ask you to manifest your power in the life of your people. Yalla mang lay ñaan nga woné sa katan ci sa biir dundu askan. Et képp ki nga xamantene mu ñuy déglu right now ak ay problème ak ay jafé-jafé ak fébar. Yalla képp ki nga xamantene mi ngi tëdd waxtu bi ndax fébar ndax metita. Ñu ngi lay ñaan nga talal sa loxo muccël ko. Yalla ki nga xamantene yag na di naan ay garab ba légui gisul sopité ba légui gisul ci njiss. E mo ngi febar yalla na sa katan daldi wonew na sa magay daldi wonew ci sen bir dundu te sopite daldi matali ku ci ñom borom bi ñu ngi jébal lepp ci say loxo ak koolute ak yaakar bu mat seuk ne di nga tontu suñu ñaan yalla ñu ngi lay ñaan nga barkel ndox bi na fess ak sa doole ndox bi mu teena fess ak sa katan yalla ngi rocc ci lepp luy febar musiba wala liguey seytane lepp lu bon yalla ngir yakal ko na lol daldi yakku lol lañi dekkmal jaare ko sakatan ak sa dole ci touru borom bi yesu mbokki na len yalla defal jam na len yalla barkel bul faté comme niñ koy waxé numéro téléphone bi moy 232 9759 numéro bobu nonu amna whatsapp wala bude da nga gëna bëgg am information about Universal Church man nga google bo démé google nga bind Universal Church Gambia e bo duggé fofu nonu ci Google Map bi di nga mëna xam nan ngay def ba yexi ci place bi té it di nga am fofu non suñu numéro téléphone suñu Facebook page wala TikTok page wala photo building bi photo tabax bi ci biir ak ci biti su ko defé nga mëna xam exactly fan la e yalla suñu borom dana barkel sa dundu bul yakarne problème mi ngay yennu nonu bul yakarne problème mi nga gaddu nonu amul solution dedet li ñu gëm moy yalla bi nga xamantene mëna lepp koku lañ gëm gëmuñu yalla bi nga xamantene yenn yi mëna ko yenen yi mënu ko mais amul dara lu ko jaaxal lool lañuy wax e lool lañu bind ci cadeau gi kon ak kep ko mënti doon bul nangu sa yakar tas gëmal ne borom bi mëna la muccël rap bi nga xamantene mo nek ci yow dila sonal rap bi lay sonal dañ koy dak ci biti amul ay négocier amul ay saraxal rap non rap mo lay sonal haa ñu def ay sarax haa ñu génné gouro haa ñu génné sucre mbokk yi amul saraxal setan day génné ci biti mu neex wala mu nakari parce que loolu la cadeau yalla wax yalla suñu borom mu ne ci cadeau am di ngeen jox ndigal saytane da ngeen koy jox ndigal mu génné ci biti kon mbokk yi yow mi di deglu amé jafé jafé yu dila sonal yow wala sa dom wala sa jëkkeur wala kenn ci sa njabot té ko ci loxo nga andiko et di nga gis yalla suñu borom limuy def ci seen bir dundu 232 9759 232 9759 mbokk yi na len yalla suñu borom barkel budé bëng nga woté bu programme bi jéxé buma coupé wé buma stoppé programme bi bu la néxé man nga woté ci same number 232 9759 na len yalla suñu borom defal jam na len yalla suñu borom barkel té muccël len ci lepp lo xamantene musiba la jafé jafé la nga koy jankontel na len yalla barkel mbokk yi jere ngeen jëf.
8: Just as the body becomes sick and fatigued, so can your soul and faith become weak and sick, making you vulnerable to both spiritual attacks and physical sicknesses. At the Universal Church of the Kingdom of God, every Sunday, we challenge you to bring a bottle of water to be blessed for your spiritual treatment based on the Word of God.
9: So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you.
8: Exodus 23, verse 25. This Sunday, bring a bottle of water to be blessed as your spiritual weapon against all evil and to renew your faith. At 9 a.m. at the Universal Church of the Kingdom of God.
10: Israel's military
11: Afrimony just got way better. The threshold for cash in and cash out on your Afrimony has been increased.
12: Where it used to be 10,000 per transaction, now it has been increased to 30,000. Meaning your Afrimony account, you can now withdraw and deposit up to $30,000 at once. Yes, if you want to deposit 30,000, now you can do it all at once instead of the old way of having to do 3 transactions.
11: Cashing in and out just got 3 times easier.
12: Such great news and offer can only be brought to you by your number one GSM operator, AfriCell.
11: For more info, call 777.
13: Where AfriCell goes, nobody dares to follow.
10: Suggest a single dose could reduce what's known as bad cholesterol by 62% for life. A gene editing medicine leads to more of this cholesterol being cleared from the blood. Bolivia's president is halving his salary, along with those of cabinet members. It's part of an effort to quell weeks of demonstrations against the government. On Monday evening, police used tear gas to disperse anti-austerity protesters in La Paz. Efforts are continuing in a remote area of Laos to try and rescue seven people stuck in a flooded cave for 5 days. The villagers had been looking for gold when they became trapped by heavy rain. And the Italian luxury sports car maker Ferrari has unveiled its first ever fully electric vehicle. The four-door Luce is also the first model the company has ever produced with 5 seats. BBC News.
14: Is AI an existential threat? The Pope thinks so.
15: Artificial intelligence needs to be disarmed.
14: And even some tech leaders agree.
16: There is a real possibility that AI will displace human labor at a very large scale. If that happens, supporting those displaced will be a moral imperative.
14: Yes, is it time to clip AI's wings? World Business Report from the BBC. I'm Ed Butler, and today we're going to be looking at the intervention of the Holy Father into the great AI debate. Will papal intervention make the difference? Also today, the latest on the tentative steps towards a Gulf War peace deal, and sports car giant Ferrari unveils its first electric vehicle, but has the prancing horse lost its kick? Today, the Pope has, Pope Leo has released his first major document, the encyclical. It's an official letter written by Pope Leo to guide bishops and practitioners. It's not about religion, though. This one is about artificial intelligence. The Vatican says it addresses the protection of the human person in the age of artificial intelligence.
15: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
14: Strong and striking words from the pontiff. While attending the evening is Christopher Ola. He's the co-founder of Anthropic, which has billed itself as the AI company that puts safety and risk mitigation at the forefront of its research. He, alongside the Pope and his first encyclical, launched this document on the care of human dignity in the era of AI.
16: Every frontier AI lab, including Anthropic, operates inside a set of incentives.